0: Taps Remix.
1: Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa Taps ay ang paraan ng pagmo-monitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa Taps. Yan ang Taps, patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of Taps Tech.
2: Spell ambulance.
3: Ambo.
2: Faster!
3: Wee wee wee wee.
2: Tabi ma'am, mabubunggo ka. Yun lang.

0: Congratulations, TAP Santiago Campus! Ngayong 2025, itinanghal na Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong elementary and secondary category. Panalo ang TAP Santiago Campus. Congratulations, TAP Santiago!
1: Ba't may pasa ka, anak?
2: Nakipag-away po ako.
1: Astig! Sino kinaaway mo?
2: Si Tomas po. Yung tambay sa tindahan.
1: Tara, resbakan natin.
2: Wag na, Dad. Kipag-break na ako sa kanya. I hate him so much, Dad. I hate him.
1: Ah, eh. Yun lang.

0: Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!
1: Utusan. Ang kapal mo! Kapag ang baboy natin malakas kumain, tuwang-tuwa kayo? Sino ba talaga anak ninyo? Ako o yung baboy? Umayos ka, Nay! Huwag ganyan!
2: Ah, yun lang!

0: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat, mga tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.
1: Sana ang relasyon natin parang wifi internet.
2: Bakit naman?
1: Para lagyan ko ng malupit na password at walang nakikikabit. Punong-puno na ako. Daming nakikikabit sa'yo eh.
2: Ah eh, yun lang.

0: naman sira ang relos po.
1: Pero bakit kung minsan laging late?
0: Kung minsan naman, laging maaga.
1: Pati kayong magkaka-opisina, magkaka-klase at pamilya, iba-ibang takbo ng oras.
0: Itama na ang relos mo.
2: Philippine Standard Time. It's now 11 o'clock.
3: Hi, we hope you enjoyed the program. Please stand by for the next radio show.

0: academics, wala nang duda. Number one ang TAPS. At ito ang bago. Sa nakaraang Palarong Bayan 2025, TAPS Alicia ang number one sa ranking among private schools sa Alicia. Congratulations sa aming mga atleta sa TAPS Alicia. I am Leia, your student broadcaster.
1: It's time to relax on Love Songs Parade. Love Songs Parade. Love Songs Parade.

0: Ang TOPS ay may campus sa Alicia, Ilagan City, Rojas Isabela, Santiago City, Cagayan City, at sa Solano Nueva Vizcaya.
1: Bobong, pwede bang bilhan mo ako ng bagong bra?
2: Cecil, bakit ka ba magsusuot ng bagong bra? Eh maliit naman yung hinaharap mo.
1: Teka, e bakit ikaw ha? Nagsusuot ka pa ng bra?
2: yun lang.
3: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TOPS Radio.

0: Narito ang good news para sa mga magulang na may anak na matalino o kung tawagin ay gifted. May tamang school na para sa kanila dahil ang Top Achievers Private School Incorporated ay may SPED class na o special education para sa mga gifted o matatalino. Kaya naman kung ikaw ay may anak na matalino, dalhin na yan dito sa TOPS. Para sa karagdagang detalye, bumisita lamang dito sa TOPS Aurora Alicia Isabela.
1: Mare, kailan birthday mo?
2: August 30, Mare.
1: Anong taon?
2: Siyempre, taon-taon. Alangan namang sometimes, di ba? So nga lang, paklang po.
1: Ah eh, yun lang.

Alam niyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS, patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS Tech.

0: If you're in talks, you will be confident that you will be much prepared for the next level of education wherever you go.
1: Mahal, nagsasawa na ako sa ganitong buhay.
2: Ano? Nagsasawa ka na sa ganitong buhay?
1: Oo. Sawang-sawa na ako sa paulit-ulit na away nating dalawa.
2: Bakit? Mayroon ka ng ibang ipagmamalaki sa akin? At ayaw mo na ako makasama sa buhay na ito? Pastilan, Ginoo!
1: Nakikita mo ba itong blade na hawak ko? Gigilitan ko itong leg ko at nang makawala na ako sa'yo.
2: Ha ha ha! Nagpapatawa ka ba? Gigilitan mo leeg mo? E magpatuli nga, di mo magawa?
1: yun lang!
3: This is Taps Radio. We are broadcasting on 107.1 and 107.9 FM and also online via Taps Radio app.
4: The Quarter Mix on Taps Radio.

Alam mo ba na sadyang mahigpit sa TOPS? Mula sa guro hanggang sa mga namumuno rito, ito ay dahil sa isang adhikain. Ang adhikain na ibigay ang mas mataas na estandarte na edukasyon, maayos at maaliwalas na campus. At upang panatiling ligtas ang mga estudyante sa anumang oras. Kung kaya't, suportahan ang TOPS sa pagbibigay nito ng edukasyon na higit pa sa pagiging high-tech school nito. TOPS. No other school does it better.

0: yun ang iniisip mo?
1: Nanaginip kasi ako kagabi. Kasama ko daw yung 50 contestant ng Miss Universe.
0: Ay, ang swerte mo naman. Eh, anong problema mo?
1: Angge, ako kasi yung nanalo.
0: Ah, eh, yun lang.
2: This is 107.1 and 107.9 Taps Radio, bringing you all the good vibes 24/7. Come on, join the fun on Taps Radio.
3: The Quarter Mix on Taps Radio.
4: Ang musikang pangmasa.

Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat, mga Tapsian. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsian. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.

0: Podcast. Tops Radio.
1: Ay, nako. Ayan, kasi, ano, ang hihilig kasi sa magagandang lalaki. Ang hihilig sa magandang babae. O, ano na pala nyo? E di wala. Kaya kung ako sa inyo, makinig na lang kayo sa sasabihin ko. Humanap ka ng pangit at ibigin mong tunay. Yan ang dapat mong gawin. Kaya makinig ka sa akin and it goes a little something like this. Kung gusto mong lumigaya ang iyong buhay, humanap ka ng pangit at ibigin mong tunay. Isang pangit na talagang di mo matanggap, at huwag ang lalaki na iyong pangarap. Ngunit kung bakit ko sinabi to'y simple lang, pagkat magagandang lalaki ay naglalaro lang ng iyong oras, pagod, hirap at salapi. Ngunit handang-handang iwanan ka naman.

0: Alam mo, mahal, lahat ng gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Ulitin ko, ha? Lahat ng gusto mo, ibibigay ko.
1: Talaga? Ang sweet mo naman.
0: Oo naman. Gusto mo ba mag-travel tayo around the world? Bili ng mga damit, shopping, bibili tayo ng kahit anong gusto mo.
1: Ganyan mo ba talaga ako kamahal? Ayeye! Salamat! Pero doon muna tayo sa simpleng gusto ko.
0: Ano yun, mahal?
1: Bigay mo muna sa akin yung username at password ng Facebook mo.
0: Ah, yun lang! Busit na to!

0: Metro Manila. Ito'y dahil sa galing ng TAPS sa pamamaraan ng pagtuturo online gamit ang maayos na learning management system. Pangalawa rito ang parangal na Most Trusted Private School in Isabela na iginawad ng Legacy Awards noong April 29 sa Metro Manila. Ito'y matapos mapatunayan na TAPS ang mas pinagkakatiwalaan sa lahat ng aspeto ng edukasyon maging sa panahon ng pandemya. Sa parehong araw ay nakatanggap din ang TAPS President at CEO ng espesyal na parangal na Icon in Business and Profession under the Entrepreneurship Category. Pangatlo ay ang parangal na Most Innovative Private School in Isabela na iginawad ng Philippine Social Media Awards sa Ocana, Manila. At ang pang-apat ay ang parangal na Top Performing School in Isabela during the New Normal na iginawad ng Seal of Excellence Best Choice 2022 sa Laurel, Batangas. Nauna na rin, pinarangalan ang TAPS noong 2014 ng Bayan Academy, Knowledge Channel at Rex Bookstore ng Excellence in Educational Transformation Award under the category Innovations in Learning Methodologies and Delivery Systems for Learning Effectiveness with the Use of Modern Technology. Marami nang napatunayan at patuloy na magpupursige para sa mas dekalidad na edukasyon. Truly, no other school does it better. So what are you waiting for? Join TAPS now!
1: Pare, sa wakas, nagka-girlfriend na ako!
2: Bakit pare? Ngayon ka lang ba nagka-GF?
1: Oh pare, sobrang higpit kasi ni Mrs. eh. Ngayon lang ako nakalusot.
2: Ah eh, yun lang!

0: Sa panahon ngayon, kung hindi maganda ang pundasyon sa basic education ng inyong mga anak, mapag-iiwanan talaga sila pagdating sa kolehiyo. Ito rin ang isang mabigat na dahilan kung bakit maraming mga kabataan ang hindi nakapagtapos sa kolehiyo at hindi nakakuha ng mas magandang oportunidad. Kaya ang TAPS, mula unang taon hanggang ngayon, ay sinisikap na magbigay ng pinakamataas na estandarte ng basic education sa lahat ng kanyang mga estudyante. At bunga nito ay ang mga napakaraming kwento ng tagumpay ng mga TAPSians at galak ng mga magulang sa magandang nagawa ng TAPS sa kanilang mga anak. Tuloy lang, TAPSians, balang araw mas marami pa tayong makakamit sa buhay. Kung nais nyo malaman kung ano pa ang kayang gawin ng TAPS para sa inyong mga anak, bumisita sa kahit anong TAPS campus na malapit sa inyong lugar. Sino sa inyo nakakita sa aksidente?
1: Ako po, sir!
0: Eh, nakuha mo ba yung plate number ng sasakyan?
1: Eh, hindi po, sir. Nakatornilyo po kasi.
0: Ah, eh, yun lang.

0: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat, mga Tapsian. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsian. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming maraming salamat po.
1: Pare, hanggang ngayon ba naman? Naghanap ka ng lumipad na yero sa kapitbahay natin? Tagal nang natapos ang bagyo ah.
2: Hindi pare, yung misis ko kasi, mula nung bagyo, di pa bumabalik. Baka sakaling magbago ang isip eh, at bumalik na sa akin. Mahal, bumalik ka na.
3: Wala nang bagyo.
1: Ah eh, yun lang.
4: TAPS radio stations are broadcasting at 107.1 and 107.9 FM with individual NTC permits. TAPS Radio Alicia, DWTO, with NTC permit number BSD-0107-2022. TAPS Radio Rojas, DWTB, with NTC permit number BSD-0200-2022. TAPS Radio Kawayan, DWTP, with NTC permit number BSD-0127-2022. TAPS Radio Santiago, DWTQ, with NTC permit number BSD-0128-2022. TAPS Radio Ilagan, DZTP, with NTC permit number BSD-0188-2022. Tune in 24/7.
5: The Quarter Mix on TAPS Radio.

0: Alam nyo ba na ang TOPS ay para sa lahat? Para sa lahat ng gustong matuto at para sa mga gustong magkaroon ng mas malinaw at mas siguradong magandang kinabukasan. Ibigay ang pinakamagandang regalo sa inyong mga anak. Pag-aralin sa TOPS sa susunod na school year. Subukan nyo at nang mapatunayan.
1: Problemado ka, Bes.
2: Eh kasi naman, bakit ang dugo? Daming naghahanap ng donor at bibihira ang nagdo-donate. Bakit hindi nila subukan magpa-donate ng taba? Isa na ako sa magdo-donate. Puro na lang dugo, dugo, dugo. Taba na rin sana.
1: Ah eh, yun lang. Ang taba mo kasi, Bes.
3: Broadcasting live from TAPS Campus, TAPS Radio, Real Radio.
4: The Quarter Mix on TAPS Radio.
5: Di naman sira ang relos mo, pero bakit kung minsan laging late? Kung minsan naman, laging maaga. Pati kayong magkaka-opisina, magkaklase at pamilya, iba-ibang takbo ng oras. Itama na ang relos mo.
6: Philippine Standard Time.

0: Campus.
1: Ngayong 2025, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Congratulations, TAPS Ilagan!

0: good news mga parents. Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now.
1: This is 107.1 and 107.9 TAPS Radio, bringing you all the good vibes 24/7. Come on, join the fun on TAPS Radio.

0: Konting impormasyon, classmate. Alam mo ba ang TAPS ay hindi naniningil ng kung ano-anong dagdag gastos para sa mga magulang? Basta kung ano ang napag-usapan na babayaran noong enrollment period, yun na. Walang hidden fees, ika nga.
1: Expect the unexpected. Our DJs could talk anytime. So keep tuning in on TAPS Radio 24/7.

0: Taps Radio.
1: Feel the love.
2: Hey, no, everybody's talking about the good old days, right? Everybody, the good old days, the good old days. Well, let's talk about the good old days. Ang sarap isipin ang mga bagay na nagpaligaya sa atin noon, di ba? Katulad ng first love mo. Naalala mo pa ba? Madalas kayo mamasyal, manood ng sine, kumain sa labas, at kung ano-ano pa. Kung minsan nga, kulang isang araw para magkasama kayo. Madalas may sanghalikan sa cheeks, sa lips, sa eyes, sa nose. May pahawak-hawak pa sa kamay. Tinitignan mo mata niya. Sinasabi mo, I love you. Pero bakit ganun ang panahon? Kung sino pa yung mahal na mahal mo, siya pang nawawala sa'yo. Siya pa na kasing halaga ng buhay mo.

0: on any issue that arises.
1: Mm, cool. Nakakatawa ang ganyan. At nagbago na talaga ang panahon. Pati pamamaraan sa pagtuturo, dapat susunod din talaga sa modernong pamamaraan.
0: Oo nga po. Ang TAPS ay sumusunod sa tamang estratehiya para sa mga millennials, Gen Z, at maging sa Gen Alpha kung tawagin. It will be a good call to be a TAPSian. To the parents out there, don't just turn a blind eye on the reality na nagbabago na ang lahat. You must invest for a brighter future of your kids.
1: Thanks, Kuya Rod, for sharing.
0: You're welcome.

0: Hoy, bawal daw mangupya, sabi ni ma'am.
1: Di naman ako nangungupya.
0: Eh bakit ka ba nakatingin sa papel ko?
1: Tinitignan ko lang naman yung pangalan mo eh. Kung bagay sa apelido ko.
0: Ah eh, yun lang.

0: Alam niyo ba sa TAPS, hindi nagpapakopya ng kung ano-ano ang mga guro. Pagpasok ng guro sa silid-aralan, gamit ang makabagong pamamaraan sa pagtuturo at gamit ang makabagong teknolohiya, mag-uumpisa kaagad ang pagtuturo at hindi inuubos ang oras sa pamamagitan ng pagpapagawa ng walang kabuluhan. Lahat ng ginagawa ay naaayon sa pinag-aaralan at walang guro ang sinasayang ang oras. Mula unang araw hanggang matapos ang academic year, yan ang TAPS and no other school does it better.
1: Hi everyone, my name is Pat. I just want to invite everyone to visit TAPS Campus. If you are looking for the best school for your kids in terms of technology, facilities, school management strategies, teachers' performance, and school motivation strategies, try to visit TAPS. TAPS offers education beyond technology.
2: Broadcasting live from TAPS Campus, TAPS Radio, Real Radio.

0: Marami na ang nakasubok at natuwa sa TAPS. Marami na ang nagtapos at pagdating nila sa college, hindi na sila nahirapan. Actually, sila ang isa sa mga pinakamagagaling sa mga kilalang universidad. Marami na rin ang nagtapos sa koleyo na nagmula sa TAPS. At ngayon, mga professional na enroll sa TAPS kung gusto nyong mas mapaghandaan nyo ang inyong pagpunta sa koleyo. Proven and tested, TAPS delivers high-quality standard education. Quality TAPS, ika nga. See you all. I'm Clark, a grade 9 learner.
1: Sa academics, wala nang duda. Number one ang TAPS. At ito ang bago. Sa nakaraang Palarong Bayan 2025, TAPS Alicia ang number one sa ranking among private schools sa Alicia. Congratulations sa aming mga atleta sa TAPS Alicia. I am Leia, your student broadcaster.
2: Expect the unexpected. Our DJs could talk anytime. So keep tuning in on TAPS Radio 24/7.
3: Pinoy. Pinoy Classic.

0: sinabi ng aking kaibigan. Huwag kang mambash kung wala ka rin naman narating sa buhay.
1: Kailangan kita.
0: Huwag kang mambash kung patay, gutom ka rin naman pala. Good morning! Alas 6:19 ang ating oras. Kayo nakikinig sa Tops Radio.

0: Yan ang unang hugot ko matapos ko malaman na yung maraming mga basher ay mga wala pa narating sa buhay at mga feeling entitled. Boom! Boom! Boom! Tarot! Tarot! Magandang umaga, 23 matapos alas 6. Kayo nakikinig sa Tops Radio, Real Radio.
1: Ipakita nyo

Willy Revilla me boom tarat tarat 6:27 ang ating oras. Kayo ay nakikinig sa Tops Radio ngayon ay June 17. Uy, patapos na naman ang o nangalahati na naman ang June, oh. And then ayan na naman, sahuran na naman. Pagkatapos ay ayan na naman ang July. Andiyan na ang mga maraming bagyo. Naku!

0: 6:31 ng ating oras, mga classmate, ang tabayanan ng mga nagbabagang balita. Update tayo sa mga balita, classmate. Basta iwas lang tayo sa mga makapelo na mga balita. Magandang umaga sa lahat po na manakikinig ngayon, mga nasa palengke na maaga pa lamang ay handa na para kumita ngayong araw. Magandang umaga, hey, sexy lady! Ang tabayan na naman nagbabagang balita. Susunod na!
1: Hey, sexy lady!

6:35 ang ating oras. Sa lahat ng mga may lakad, may biyahe, naku, bumiyahe na bago malate. At syempre, yung mga pumapasok sa paralan, mga pasok na, no? Agahan. Siguraduhin nyo lamang na mag-aral kayo ng mabuti. Guys, ang hirap ng buhay ngayon pag hindi ba naman kayo mag-aral ng

0: The long wait is over. Finally. Here is DJ No Name on 107.1 Taps Radio.
1: Latest news, oldies, and the latest hits. All in one FM. Taps Radio. Real radio.
2: Through the power of our student broadcasters.
3: Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita. Ito tungkol sa DOH, Herbosa at apat pang DOH officials kinasuhan sa 1.45 o 145.9 million na pondo ng WHO. Talaga everywhere ang corruption. My God! Cayetano Black dumulog sa Supreme Court. Sandigan Bayan ipinag-utos ang preventive suspension kay Senator Jinggoy Estrada. And the timing is... Wow! $209 na mga reklamo sa flood control na sa ilalim na ng fact-finding investigation. No, mamati ka ti Magic. Dalawang patay sugatan sa ambush sa Albuera, Leyte. Grabe naman yan. At 21 years old na babae, nasawi ng ihagis mula sa tulay para sa rope jump. Pero nakalimutan pala ilagay o ikabit yung safety cord. My God! Oh, paano na yon? Inihagis, akala nila na ikabit nila yung safety cord. Hindi pala. Oh my goodness. At ngayon sa detalye ng ating mga nagbabagang balita. Bago ko basahin ang detalye ng mga nagbabagang balita, teka lang ha, announcement. Pwede pa rin po mag-enroll sa TAPS Alicia, TAPS Kawayan, TAPS Santiago, TAPS Rojas, TAPS Ilagan, at TAPS Solano Nueva Vizcaya. Meron lamang mangilang-ilang grade level na talagang wala ng slot. Pero alamin nyo na lang sa admin kung yung grade level ng inyong mga anak o inyong mga kamag-anak ay available pa. Meron pang mga slot na available pa, mga tita, mga mami, mga daddy. At ito pa isang announcement. Ang TAPS Radio ay nangangailangan ng DJ. Apply na kung sa tingin mo ay qualified at marunong ka. Sa detalye ng ating mga balita, kinasuhan na sa Office of the Ombudsman si DOH Secretary Teodoro Herbosa at ilang opisyal ng Department of Health kaugnay ng umano'y hindi otorisadong paglilipat ng 145.9 milyon na pondo ng pamahalaan sa World Health Organization. Kasama sa mga respondent sina Assistant Secretary Gloria J. Balboa, OIC Assistant Secretary Albert Francis E. Domingo, Disease Preventive and Control Bureau Director Ana Marie Garfin, and Health Promotion Bureau Director Maria Cristina May L. Marasigan. Ayon sa reklamo, illegal umanong inilipat ang 145.96 million bilang voluntary contribution para sa Philippine Pacific Health Initiative o PhilPAC ng WHO. Iginit ng mga complainant na ang pondo ay kinuha mula sa mga umiiral na programa ng DOH at hindi maaring ideklarang savings. Inakusahan ang mga respondent ng technical malversation at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Kinwestiyon din ang umano'y kawalan ng otorisasyon mula sa General Appropriations Act at ang paggamit ng 56.46 million mula sa 2024 Continuing Appropriations. Hiniling ng mga nagrereklamo sa Ombudsman ang pagsasampa ng kaukulang kasong kriminal at administratibo kabilang ang preventive suspension ng mga respondent habang iniimbestigahan ang kaso. Wala pang opisyal na pahayag mga respondent hinggil sa mga alegasyon. Ganon, inilipat yung 145.96 million na papunta sa pondo ng World Health Organization. Okay, sige, dito naman tayo sa balitang Supreme Court at Senado. Naghain ng petition for certiorari. Tama ba pagkabigkas ko? Wait lang. Wait lang. Kasi biglang nag-close yung aking binabasa. Nagsara bigla. May virus daw na na-detect. Teka lang. Oh, ito na. Balikan na natin yung balitang yan. Naghain ng petition for certiorari. Tama siguro pagkabigkas ko, no? Sa Supreme Court, ang grupo ni Senator Alan Peter Cayetano kung saan ipinapadeklara nilang walang bisa ang sesyon ng Senado noong June 3, 2026. Bukod kay Cayetano, kasama ang sa mga naghain ang ilang mga kaalyadong senador na sina Senator Loren Legarda, Pia Cayetano, Jingo Estrada, Bongo, Rodante Marcoleta, Amy Marcos, Robin Padilla, at Camille Villar. Kapuna-puna na hindi kasama sa mga senador na dumulog sa Supreme Court sina Senators Joel Villanueva at Mark Villar. Ano yan, lilipat na? Lilipat na para hindi makasuhan? Ganun ba yun? Matatandaan na natuloy ang session noong June 3 matapos sumipot si Senator Francis Cheese Escudero. Ito yung sinasabi ng grupo nila na unang ng Judas. Kaya nagkaroon daw ng quorum at nahalal si Senator Win Gatchalian bilang Senate President pro tempore. Hiniling din ng grupo ni Cayetano na agarang ipatigil ng Supreme Court ang lahat ng ginagawa ng grupo ni Gatchalian, kabilang ang mga chairpersons ng iba't ibang komite. Nauna rito, tiniyak ni Gatchalian na tuloy ang sesyon ngayong araw, June 17, 2026, matapos itong ipatawag ng Malacanang. May special session daw ngayon, guys, na ipinatawag ang Pangulo. Ano kaya mangyayari ngayong araw? Nako, maraming mag-aabang ngayon. Ito na. Isa pang good timing daw, sabi nila. Para maubos ang bilang ng mga Cayetano Black. Sabi nila. My goodness, ano nangyayari? Gagawin nila lahat ang makakaya nila. Maubos lang ang kalaban. Ipinag-utos ng Sandigan 2nd Division ang 90 days na preventive suspension kay Senator Jingo Estrada kaugnay ng kanyang kasong graft na may kinalaman sa umano'y flood control kickback scheme. Ayon sa korte, ang preventive suspension ay bahagi ng proseso upang matiyak na hindi makakaapekto sa estrada sa investigasyon habang nakabinbin ang kaso. Sa ilalim ng batas, ang sinumang opisyal na nahaharap sa kasong Graff ay maaring ipataw ang preventive suspension upang mapanatili ang integridad ng mga proceedings. Ang kasong kinakaharap ni Estrada ay kaugnay sa umano'y maanumalyang flood control projects na kung saan sinasabing may nakuhang kickback mula sa pondo ng pamahalaan. Ilan na lang natira sa Cayetano Black, ha? Siyam na lang kung lilipat na si Mark Villar at saka si Villanueva. Oh my God! Meron na silang quorum! Sa ibang balita, inihayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla nitong Martes na 209 na mga reklamo kaugnay sa flood control project ang nasa ilalim na ng fact-finding investigation para sa unang anim na buwan ng 2026 na doble sa record nitong 124 mga reklamo noong nakaraang taon. Ito ang inanunsyo ni Remulla sa isang video message sa Southeast Asian Ombudsman Forum na pinangunahan ng Pilipinas. Kasalukuyang nasa New York si Remulla para sa 7th Global Conference on Sustainable Development sa UN Headquarters. Gayunpaman, sinabi ni Remulla na sa trabaho ng Ombudsman, kailangan ang tulong ng mga regional platform gaya ng SEAOF. Ano ba yung SEAOF? Nakatakdang tanggapin ang naturang samahan ang Ombudsman ng Sarawak na si Dr. Shirey Abdul Sharif bilang pinakabagong miyembro. Pinasalamatan din ni Remulla ang United Nations Office on Drugs and Crime sa pagpapatuloy ng pagkikipagtulungan nito sa SEAOF. Partikular ang pagsasagawa ng SEAOF Comparative Study at pangangasiwa ng pagbuo ng SEAOF Strategic Roadmap 2027-2028 noong Senior Officials Meeting sa Maynila noong nakaraang Marso. Ay nako, o sige, alam mo, abangan na lang natin kung may makukulong pa ba. Basta ang nangyayari kung minsan basta kaso sila ng kaso, ng kaso, ng kaso, and then later on, mapapawalang sala din. Sabi nila walang ebidensya. O tingnan natin this time kung meron. Dalawang taong nasawi at tatlo pang sugatan sa nangyaring pananambang sa kotse ng kanilang sinasakyan o na kanilang sinasakyan sa barangay Salvacion sa Albuera, Leyte. Grabe naman ito. Sa ulat sa media, sinabing papunta ang mga biktima sa poblasyon ng pagbabarilin sila ng mga nakatakas na salarin noong June 15, 2026. Hindi patukoy ang kalibre ng baril na ginamit sa mga o sa salarin na mga salarin na patuloy pang tinutugis ng mga otoridad. Patuloy din ang investigasyon kung upang matukoy ang motibo sa krimen at pagkakakilanlan ng mga salarin. Dinala sa ospital ang mga sugatang biktima na patuloy na nagpapagaling. Dalawang tao ang patay, tatlo naman yung sugatan. Sa, grabe dyan no, sa Albuera, Leyte. Oh, yan eh, my God. Samantala, ito pa, napanood nyo siguro ito sa TikTok. O, dili kaya sa mga feed ng inyong mga social media. Isang babae na 21 years old ang nasawi sa Brazil matapos ihulog siya mula sa isang tulay para sa rope jump. Pero ang nakakalungkot, nakalimutang ikabit sa kanya yung safety cord. Ayon ito sa pulisya noong Linggo. Diba pwedeng tingnan muna kung nakakabit?
4: Delikado yung mga ganyan, no?
3: Kung nagkabulil yan.
4: Hindi lang, kung ano?
3: Napanood ko yun iitsa lang nila yung tao Iitsa nila yung tao. Tapos siguro pagdating sa baba, parang mag-ano lang siya. Magsiswing lang siya.
4: Hatakin pataas.
3: Kasi parang may, parang rubberize yata yung tali nun. Parang ganun. Flexible na babalik lang din siya sa taas pag sakali. Babalik pa sa taas o bababa na ng tuluyan afterwards?
4: Magbabounce-bounce yan.
3: Pero ang masama, nakalimutan nga ilagay yung kanyang ano, safety cord. Ayun. patay! Sa mga video ng aksidente na naganap noong Sabado at kumakalat online, makikitang binuhat ng dalawang lalaki ang biktima sa ibabaw ng kanilang mga ulo at inihagis mula sa Skeleton Bridge sa loob ng Sao Paulo State. Napansin ng mga manunood na wala siyang nakakabit na safety mechanism at sumisigaw ng, "Guys, the cord! The cord!" Ano ba yan, my lord? Three men were arrested for homicide. Meaning they were able to, they were aware of the risk of the death but went ahead anyway. Tatlong lalaking inaresto dahil sa kasong homicide na nangangahulugang alam nila ang peligro ng kanilang gagawin ngunit pinagpatuloy pa rin nila. Kinilala ang mga ng mga lokal na media ang biktima bilang si Maria Eduarda Rodriguez de Freitas. Aba. Ayon sa ulat, bumagsak siya mula sa tinatayang 40 meters o 131 na talampakan. 40 meters, my lord. At namatay dahil sa pinsalang natamo sa kanyang pagbagsak. Yung 40 meters na yan.
4: Mga ilang kanyan, no? Ilang mga, building?
3: Mga 15 na palapag ng building.
4: Halos.
3: Mga 15 na palapag.
4: Ito, time stream mo na per room.
3: Mantakin mo, papatay talaga yan. Yun nga lang, mahulog ka sa ikatlong palapag eh, patay ka eh. Yun pa kayang mahuhulog ka sa 15 na palapag na building.
4: Yun nga lang, mahulog ka sa ladder eh, di ba? Sakit na.
3: Nahulog ka ba sa ladder kahapon?
4: Hindi naman.
3: Kung di bali at ano, maski mahulog ka sa ladder.
4: Sabi ka naman.
3: Di ba meron katapos na yung ano mo?
4: Uy, marami pa noon eh. Ano ka ba? Kala mo tapos na?
3: Di ba tapos na yung ano mo?
4: Yung ano?
3: Yung
4: Tapos na niya. Lalodig ako doon ah.
3: Di ba nabayaran mo na ang iyong
4: St. Peter? Ayoko naman gamitin yun ah. Agad-agad.
3: Sige, yan na po ang ating managbabagang balita ngayong araw. 2 minuto na lamang po, alas 7 na. Magbabalik kami agad-agad para sa konting kwentuhan.
5: Congratulations to 26 top SEANs who passed the second screening of the Regional Science High Exams for school year 2026 to 2027. They are Tava si Stefan Carlis, Acosta Antea Margo, De Guzman Elijah Kiran, Valiente Johanna, Bahala Elijah Zakari, Lagitan Kobe Kairi, Punong Bayan Mariesha, Respicio John Jr., Salvador Alexa Gabriel, Zabalia Christine Mary Adeline, Abogado Maxine Ariana, Alejandro Rael Ivan, Sumajit Maria Shello, Agustin Francis Alden, Puruk Sabrina Adriel, Salma Macy Sheyen, Carlos Charlotte Emily, Aliangan Oshana Rin, Del Rosario Alexa, Donato Raver Abrinil, Dio Alfonso Luis, Diego David Antonio, Solomon Zedrigo, Bakiran Zoe, Makutai Dale Gabriel, and Zabalia Kristen Mary Alariz. And wait! We also have four top notchers. They are Top 3, Estefan Carlos Tabas. Top 4, Antea Margo Acosta. Top 7, Elijah Kiran de Guzman. Top 10, Johanna M. Valiente. That's really exemplary. Congratulations to all of you and to your proud parents. Congratulations as well to our faculty and staff and TOPS administrators. Truly, TOPS is always on top. I am Yena, your student broadcaster.
3: Good news! Mula sa 13 na Pisay passers, nadagdagan pa po yan at naging 21 na ang passer ng Philippine Science High School na mula sa Top Achievers Private School Incorporated. Truly, no other school does it better.

0: Kristen Marie Adeline. And you know what? Just in the past 2 years, we had 40 PSY passers. Well, this is simply the so-called Qualitabs education. Congratulations as well to the faculty and staff and the administrators of TACS. This is Rod, your student broadcaster.
1: Again, presenting the most loyal DJ, Mr. M, on 107.1 TACS Radio.
2: The long wait is over, finally. Here is DJ No Name on 107.1 TACS Radio.
3: Ayo, ayo.
4: Na po natin, 2 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Good morning, guys. Good morning, yes. Tapsians. Good morning, Mr. Realm.
5: Yes, good morning. Good morning. Good morning.
4: Sa hearing kahapon sa... Ay, hindi pala hearing. Press briefing ng mga ilang mga 18, ay hindi pala nadagdagan daw. na mga dating Marines. Oo, nakasama na si ano, si Arnold Clavio, kung sino-sino na lang yata tinuturo ng mga ito. Totoo kaya ito? Basta let's give them the benefit of the doubt. Lalong-lalo na yung mga taong idinawit. Idinawit si Arnold Clavio. Kilala mo si Arnold Clavio?
5: Arnold Schwarzenegger lang kilala ko eh.
4: Si Arnold Clavio, yung news anchor sa umaga sa unang hirit ng GMA 7. Mm. Yung dating may puppet dati.
5: Ah, oo.
4: Ah.
5: Kamukha niya din yung puppet niya.
4: Oo, yung kamukha din niya ang puppet niya.
5: Okay.
4: Idinawit! Binigyan daw siya ng ano, sobre na maraming pera! No, bakit? Para ano? Para magbalita kung ano ang gusto nila. Ganun ba 'yon? Tapos idinawit din sa mga picture si Sharon Cuneta kasama si Kiko Pangilinan. OMG! Oh guys, hindi natin alam kung totoo, ha? Kaya kailangan yung bigyan pa rin ng benefit of the doubt. Huwag tayo kaagad mag-conclude. Hindi natin alam kung totoo ba o ano ba. Totoo ba o sadyang damay-damay na? O hindi natin alam. Basta hintayin na lang natin kung anong mangyayari. Wala na tayong masaya dyan. Basta importante, kumakain tayo na 3 beses sa isang araw, yun na lang siguro gawin na.
5: Oo. Mas the best gawin.
4: Siguraduhin na lang natin nakakain tayo na 3 beses sa isang araw kasi medyo magulo talaga.
5: Anong medyo? Magulo talaga.
4: Magulo talaga. Hindi sila very organized.
5: O ano?
4: My Lord God, baka naman pwede tapikin mo ang aming mga opisyales. Lalong-lalo na mga national officials. Lord, what's happening? Ngayong araw nagpatawag ang Pangulo ng special session para daw sa mga priority bills at para pag-usapan ng ang gusot sa Senado.
5: Ooh! Huh? Anong klaseng gusot yan?
4: Anong klaseng pag-aayos yan, ha? Let's just wait and see na lang. Wala naman na tayo magagawa dyan. Basta tayo mabubuhay lang at kakain ng 3 beses isang araw. Okay na siguro yun, guys? Basta wala na tayong ano dyan. Mabubusit lang talaga tayo. Good morning sa lahat ng mga parents dyan na papunta na sa paaralan. Alas 7:05 na, kaya da siguro on the way na kayo papunta sa mga paaralan ng inyong mga anak. O yung mga baon nila, ha? Siguraduhin nyo na sapat naman yung baon nila eh. Hirap naman mag-aral na kulang ang baon. Eh kung kulang ang baon, i-explain nyo ng mabuti kung paano nila pagkasahin yung pera. Ganon. Pagkano ba dapat ang baon ngayon, Mr. Rem?
5: Sa ngayon?
4: Sa yung hindi magarbo at hindi rin kulang. Okay, sige. Compute tayo, Mr. Rem.
5: Okay. Sa umaga, no name.
4: Sa umaga.

0: Hindi, merienda, merienda, merienda.
1: Ah, merienda.
0: Merienda sa umaga.
1: Dapat yung mga kon lang muna.
0: Anong merienda?
1: Mga healthy.
0: Anong merienda? Banana Q. Oh, magkano banana Q?
1: Banana Q?
0: Hindi
1: ako nagkakamali, nasa 10 or 15. Isa.
0: Ang banana Q?
1: Hmm.
0: Ba't di mo alam?
1: Banana Q.
0: 10 o 15?
1: Baka ako ano, mga 20 pala, 20.
0: Mga 20?
1: Mga 20 or 25. 30 ka muna lang.
0: Bataas na, busit ka.
1: Oh, doon na lang tayo sa may turon.
0: 20, magkano ba turon?
1: 20.
0: Oh, eh ba't sabi mo, 15, just yung 20 banana Q.
1: Sorry,
0: eh,
1: naalala ko yung turon.
0: Yung turon, eh, ano nga yun, eh, kalahating saging nga lang laman nun, eh. Siguro 20, no?
1: 20, 20 yun. 20,
0: okay, sige. 20.
1: 25.
0: Magkano ang isang juice o coke?
1: Coke? Nasa 20, mga nasa 30. Kamo na lang siya. Ano ni?
0: 20?
1: 30.
0: 30?
1: Mm, may kwan na yun. May neto na yun.
0: Gipit nga eh. Bakit mo kasi lilagyan ng butal? 25?
1: Pwede na siguro yung tubig noon eh.
0: Hindi nga. Yung totoong snacks nga.
1: Totoong snacks. Mga nasa 25 noon eh.
0: Mga 25. Mm. 45 na yan.
1: Sa gitna na lang ng 20 tsaka 30.
0: Okay.
1: Okay.
0: Sige. So, mga 45 ang snacks. Idoble mo na panghapon.
1: Panghapon.
0: Di ano na.
1: Iba naman noon eh.
0: Iba. May pero budget mo parang ganun na rin.
1: Siomai. Ganun.
0: Budget mo parang ganun na rin, pang mga 40, 45. 40. 90 na yun, 90 na yun.
1: 90.
0: Magkano ba ang budget meal ngayon, student meal?
1: Student meal?
0: Hmm.
1: Kung gusto mo na makatipid.
0: Kanin! Isang kanin, magkano?
1: Usually no name, parang na yun eh. Combo 20? Na yun eh. Combo na yun eh.
0: Combo, magkano nga?
1: Iyon lang, hindi pa ako
0: nagkano. 50?
1: Mga
0: 60?
1: 60 to 70.
0: Pagpalagay natin 60 na lang. Sige. 150 na 'yon.
1: 60 to 70 mga ganun noon.
0: 150 na 'yon. Mm. 150 pwede na, no? Wala ka pang soft drinks ng tanghalian ng lunch.
1: Tubig na lang. Ikaw soft drinks ka ng soft drinks, paborito mo kasi.
0: Sige, pagpalagay na natin. 150. Wala ka soft drinks ng lunch time.
1: Mm-mm.
0: Okay, so 150. Pamasahe mo pa.
1: Pamasahe? Paano pag may sundo?
0: Hayaan natin. Kunyari, pamasahe.
1: Pamasahe.
0: Mamamasahe ka pa uwi. Magta-tricycle ka.
1: Pag-tricycle noon eh, mga nag-range siya ng 15 to 20.
0: 20. Pagpalagay na lang natin 20.
1: Eh.
0: Pa uwi ka sa umaga, pa uwi ka sa hapon.
1: 40.
0: Papunta ka sa hapon, o di 40. 150 o di 190 na.
1: 190.
0: 190.
1: Mm-mm.
0: Oh.
1: Kulang ko ng 200.
0: 200 ang budget ng isa ngayon.
1: Super tipid 'yun.
0: Kung wala ka talagang pera.
1: Yung mga
0: 100 na lang. Huwag ka nang mag-snacks.
1: Oo.
0: Huwag ka nang mag-snacks. Pwede na yung 100.
1: Pwede rin naman noon eh, magbaon siya ng tanghali.
0: Magbaon ng kanin. Ay, wala ya.
1: Pero
0: bang magbabaon ng kanin?
1: Yung nakikita ko sa taas noon eh, nagbabaon sila eh.
0: Hindi, kasama yung ulam nila eh.
1: Kasama yung ulam at saka kuhan kanin.
0: Oo. So,
1: pagdating na ng snacks time.
0: Kung walang snacks, pwede na sa 100.
1: Pwede na sa 100.
0: Kasama na yung pamasahe mo pa uwi.
1: Depende na lang na. Sa tipid. Depende
0: dito
1: lang
0: sa poblasyon lang. Di 100 pwede na. Isang araw na yon. Pero kung nagmerienda ka ng umaga, mga 150 kailangan mo. Mm-mm. Kung magmerienda ka pa hanggang sa hapon, kailangan mo ng 200 pesos.
1: Actually, hindi na kailangan ng kuni. Para sa akin lang ha. Hindi na kailangan ng snacks. Basta busog ng tanghali. Yun. Talaga.
0: Ganon?
1: Oo.
0: Sa tingin ko yung snacks kasi parang pamparelax nila sa sarili sa dinami-dami ng ginagawa nila eh. Sige, pagpalagay na natin nag-snacks. 200 per day.
1: Times 5. 1,000?
0: Times 5 times 4. 4,000 pesos.
1: Oh, idagdagan mo na lang mga siguro, magkailangan dagdag ka na lang pa 6,000 naman.
0: Pagkain sa isang ano. Mm. Okay. Estudyante yan, ha? Estudyante
1: student yan.
0: Okay. Teacher naman, teacher.
1: Ha?
0: Teacher.
1: Ah, yung mga sa mga matipid. Punto muna tayo sa matipid. Kasi merong
0: pansin
1: matipid.
0: Ko dito sa TAPS, pansin ko dito sa TAPS. Mas matipid yung mga teachers.
1: Oo. Nagbabaon yung mga yan.
0: Hindi nagmimeryenda yan. Mm. Bibihira. Tapos nagbabaon yan. May kanin. Di ba? Tapos.
1: Kanin at saka ulam nunin. Tignan mo si Sir Al. May baon yan.
0: Ay, nagbabaon ba si Sir
1: Al? Oo.
0: Sino nagluluto?
1: Ha?
0: Sino nagluluto?
1: Si Mambane. Morning, Mambane and Sir Al.
0: Good morning, Mambane.
1: Yes.
0: Di kailangan ng ano, ng at least 5,000 para sa foods at saka snacks.
1: Oo.
0: Game. Oy.
1: Foods at saka kanin, transpo.
0: Transpo? sige. 5,000 ka mo na yan. Sa daytime pa lang. Wala pa yung panghapon mo. Wala pa yung pang-breakfast mo. Ganyan.
1: Oo. Doon na sa bahay yun.
0: Doon na sa bahay yun. Kaya yung sahod mo na kunyari, magkano ba sahod para mabuhay ka?
1: Ha?
0: Magkano ba sahod para mabuhay ka?
1: Para mabuhay at may ipon?
0: Oo.
1: Siguro mga nasa ko no name.
0: 20,000.
1: Kulang pa yun no name. Kung magpapamilyado ka.
0: 25,000.
1: Mga 30 to 40. Ganun.
0: 30. Mabubuhay ka na yun.
1: 40 to 30 to 40 ka mo na lang no name.
0: Mabubuhay ka na yun.
1: Sakto lang.
0: Meron ka ng savings nun.
1: Siguro. Hindi natin alam. May kanya-kanya discard din eh.
0: Di kaya. Magkano ba boarding house ngayon?
1: Ha?
0: Magkano ba boarding house
1: ngayon? Nagre-range ng 5,000.
0: 5,000 ang boarding
1: minimum
0: house.
1: Minimum yan.
0: Okay. Mm. Pagkain sa isang buwan.
1: Buwan?
0: Tama na yung 10,000?
1: 10,000?
0: 3 meals.
1: 3 meals a day.
0: Oo.
1: Kung puro itlog lang, baka... Sobra na yan. O, pwede na yan.
0: 15,000. Pamasahe mo pa.
1: Pamasahe? Paano pag may motor ka?
0: Di bang gasolina mo?
1: Gasolina, 1K. Tama na lang.
0: 1K.
1: 200 per week yung kan mo.
0: 16,000 na yan.
1: Oo.
0: Plus, ano pa?
1: Plus yung kan mo. Once mo pa.
0: Yung? Ano? Cellphone?
1: Hindi naman.
0: Ano?
1: Yung mga ibang kunya ni.
0: Damit.
1: Damit. Sabi mo na lang approximately 500.
0: 500 sa buwan?
1: Oo. Alam mo noon, yung mga ganyan, iniipon yan, tapos sakala sila bibili ng damit pag December na.
0: Budget ni Mr. M to. Wag ka nga. Kasya na yung 16,000 nga rad?
1: Ha?
0: Na ano, sahod?
1: Medyo wala nga ng peno ni kung sarili mo pa lang yan ha. Paano pag may anak ka na?
0: Huwag ka muna mag-asawa.
1: Oh. Sarili mo pa lang yan.
0: Sarili mo pa lang yan.
1: Okay.
0: Tapos pag nag-asawa ka na.
1: Asawa, baka doble at saka triple yan.
0: Pambili mo pa ng pills.
1: Oh.
0: Pambili mo pa na.
1: Tilada ka nun
0: eh. daming gastusin ano?
1: Dami talaga.
0: Sipag-sipagan muna. Actually, mas magasto yung pagkain ng mga estudyante kesa sa tuition fee nila. Kung halimbawa, sa TAPS ka nagpapaaral, mas magasto yung araw-araw na pagkain nila kesa sa tuition fee nila. Magkano lang
1: mas
0: tuition fee?
1: Naman nun, eh?
0: Mas magkano lang naman tuition fee? Nasa 2,900 nga lang monthly. Yung pagkain mo palang aabot pala ng 4,000 hanggang 5,000. Basta kailangan nyo mag-aral na mabuti kasi ang inyong mga magulang ay todo kayod naman para sa inyong mga pangangailangan. Mga estudyante, ha? Naku, aral-aral mabuti!
1: Aral kayo mabuti, no?
0: Wag naman yung high school graduate ka pa lang, ayun, nag-asawa na buntis na! Mag-asawa kayo, wag muna kayo mag-anak. Wag muna kayo mag-anak. Ibang usapan na naman pag may anak na yan. Sa lahat ng mga magulang na gustong magpa-aral sa TAPS, sa incoming grade 11, ang gagamitin nilang building ay yung bagong campus, ang Sterling Campus, sa mga incoming grade 11. Ngayong taon, yan ang kanilang gagamitin. Dahil sa susunod na taon, gagamitin yan ng mga estudyante na pasok sa science section. Ang science section po ay may ibang curriculum. May mas mataas na standard ng curriculum. Kaya abangan nyo po yan sa mga kunyari, gusto nyo ng science curriculum. Usually, mga gusto ng science curriculum, pumupunta ng PSI, pumupunta ng REGSAI, ganyan. Ngayon, magkakaroon na rin po ang TAPS ng ating kauna-unahan at nag-iisa na science campus. Na ang ituturo dyan ay ang ating bagong science curriculum. Okidoki!
1: Okidoki.
0: Magandang umaga ang aking pagbati sa lahat po ng mga nasa Ilagan City. Although hindi kami naka-hook up pa rin dyan kasi yung aming studio ay inaayos pa rin po ng mga karpintero. Ginagawa pa rin po. Pero naka-ano tayo dyan, naka-local broadcast po tayo dyan. Yan. Mm-hmm. Para kahit papaano ay mapapakinggan nyo pa rin ng TAPS Radio habang ginagawa pa rin po yung aming studio dyan sa TAPS Ilagan.
1: Yes. Okay.
0: Sa TAPS Santiago, ongoing pa rin po ang construction ng bagong building at gagamitin na ang unang palapag simula sa Agosto 3. Yun ay yung apat na palapag sa unang ground o sa ground floor. Mm-hmm. Apat na room po yan. Apat na classrooms. Yan ang dagdag sa TAPS Santiago Campus. Sa Ilagan Campus, meron tayong dagdag na anim na classroom. At meron din tayong dagdag na dalawang classroom sa TAPS Solano Nueva Vizcaya. Uy, gusto kong pumasyal ng Nueva Vizcaya.
1: Oh.
0: Parang gusto kong mag-unwind lang dyan. Mag-drive lang ako nga na ano, yung ikot-ikot lang, ganyan.
1: Ikot-ikot lang.
0: Ikot-ikot lang. Yung ikot-ikot lang para ma-relax lang, ganyan. Mm-hmm. O sige nga. Tapos naka-short pan lang ako, ganyan. Di ako naka-sapatos, ganyan. Naka-chinelas lang, ganyan. Ang sarap mag-drive pag ganyan. Tapos nasa bundok ka ba, ganyan. Tapos titigil ka sa bundok, iihi ka lang, ganyan.
1: Datan.
0: Merienda ka lang sa bundok, ganyan. Gusto ko nga rin pumunta dun eh, sa gusto kong bumalik dun sa Ramon. Yung Rolling Hills. Para maka-exercise yung aking tuhod at saka yung aking sasakyan na hindi ko na napapaandar. Sige, magandang umaga sa lahat po ng mga nandiyan sa Rojas Isabela. Good morning po sa inyo.
1: Morning po.
0: Next year pa po magkaroon ng bagong building ang TAPS Nasim Rojas.
1: Yes.
0: Hindi nakakayanin ngayon. Okidoki. Good morning pala kay Ate Venus na siya daw ang mag-o-open ng mag-manage ng canteen ngayon sa TAPS Rojas sa susunod na school year. Yoo! Talaga lang?
1: Yes.
0: Sige nga. Tinan ko nga kung kakayanin mo. Baka bigla kang mas tatanda dyan. Feeling ko lang. At syempre ang aking pagbati sa mga nandito sa TAPS, Alicia, good morning po sa inyo. Yung building po ng senior high school ay gagamitin ng ilang mga grade 9 and grade 10 students at grade 12 students. Okidoki!
1: Yes!
0: So medyo ma-decongest tayo, lalong-lalo na next year kasi yung ibang mga section ay pupunta na sa kabilang campus. Yan ang ating plano para sa ikakaganda ng ating sitwasyon. Para mas maganda ang ating mga Ano tawag dyan? Ang pag-aaral ng ating mga estudyante hindi masyadong crowded.
2: Yes.
0: And then sa susunod na mga maybe 1 or 2 years ay magpapatayo daw tayo ng air-conditioned na gymnasium dyan sa likod ng senior high school. Yun o.
1: Yun o.
0: Taya nga ako ng loto mamaya. Magkano ba loto ngayon?
1: Ha? Ah?
0: Magkano ba loto win jackpot price ngayon?
1: Yung super loto. Ay, hindi ko alam. Hindi ko alam ang kanyan. Price pool.
0: Parang 75 million. Nung isang gabi na napanaginipan ko, nanalo daw ako 75 million eh.
1: 75 million?
0: Oo. Oh. Ang ginawa ko daw, nung nanalo ako ng 75 million, ikot-ikot daw ako sa mga bangko.
1: Mm.
0: Ikot-ikot daw ako sa mga bangko at gusto ko daw ikalat yung aking 75 million.
1: Saan mo ikokan?
0: Sabi ko daw sa land bank, sabi daw ng manager sa land bank, ayaw daw niya i-release lahat yung pinapakiusapan niya ako na wag ko daw i-release yung 75 million lahat. Baka pwedeng mapanatili sa kanila. Sabi ko, hindi, kailangan ko magbigay ng tigpa 5 million sa mga kilala kong bank manager.
1: Oh. Dahil?
0: Pumunta daw ako sa PNB, naglagay daw ako ng 5 million sa aking time deposit daw.
1: Oh?
0: Oh. Tapos pumunta daw ako sa yung kinainisan mong bangko. Oh, yes. Nagbigay daw ako ng 5 million daw doon. Doon sa isa kong kinainisan na bangko, nagbigay din daw ulit ako ng 5 million doon. Time deposit ha. Kasi mas mataas ang interest o ang kikitain mo sa time deposit. Naglagay daw ako ng ganun. Pero bigla ako nagising. Akala ko totoo.
1: Panaginip pa lang yun?
0: Panaginip pala yun.
1: Joke yun?
0: Joke yun.
1: Ay, ambo.
0: Kaya gusto ko magtaya ng loto baka sakaling magkatotoo yung panaginip ko eh.
1: Napanaginip mo ba kung ano yung number mo doon?
0: Alam ko nga anong mga number ko doon.
1: Wow. Memory.
0: Hinihintay ko lang kung yung pinagbibilhan ko ng loto ticket ay ipapaskil niya na may jackpot winner silang na ipanalo. Di alam ko na baka ako yun.
1: Apo?
0: Totoo yan. Napanaginipan ko the other night. Kaya mamaya, wala naman akong lakad sa Santiago pero punta lang ako sa Santiago. Taya lang ng loto. Eh kung di ako mananalo, eh di yung itataya ko, eh di mapupunta na lang sa sa kawang gawa ng mga umaasa sa PCSO. Ganun na lang. Tagal ko nang tumataya sa PCSO. So far, hindi pa ako nananalo.
1: Apa?
0: Maski nga, baliktaya, hindi pa ako nananalo eh.
1: Wala pa?
0: Kaya malamang sa jackpot prize ako mananalo. Kaya wait lang kayo. Okidoki. hindi naman bawal mangarap eh. Puminsan nga, nagtataya ka pa lang, tumataya ka pa lang, iniisip mo na kung saan mo dadalhin yung mapapanalunan mo sa jackpot eh, di ba? Ilang kaya sasakyan na ilalabas ko? Ano kaya model na sasakyan? Ganun ako kaagad eh.
1: Tesla na. No doubt.
0: Anong Tesla? Yung ano?
1: Huh?
0: Yung
1: hindi naman yung armored ha.
0: Yung malaki?
1: maraming Tesla magaganda ngayon.
0: Yung 18 million?
1: Wag naman yun.
0: Naku, pampatayo ko na ng building yun. Pampatayo ko ng building. Pero meron ako ipapangako sa iyo pag ako'y manalo sa loto.
1: Ha?
0: Pag ako manalo sa loto.
1: Ano 'yon?
0: Patatayuan kita ng bahay.
1: Bahay?
0: House and lot. Basta manalo ako ng mga 100 million.
1: 1M. De, utangin ko na lang sa iyo.
0: Ha?
1: Utangin ko na lang sa iyo.
0: Alin?
1: Yung pampagawa.
0: Pampatayo ng bahay?
1: Won.
0: Sige. De, maski bigay ko na sa iyo basta manalo ako ng 100 million. What is 6 million na pampatayo ng bahay kung manalo ako ng 100 million?
1: Parang pa lang yun, oh. Parang barya lang sa 100 million, ha?
0: Barya lang sa 100 million. Kaya dapat sabayan mo ako sa sa pag-pray na mananalo yung loto ko, loto number ko. Okay?
1: Okay.
0: Para kahit papaano eh ano. At alam ko saan kita pagpapatayuan ng bahay?
1: Saan?
0: Doon na siya. Doon sa...
1: Saan? Huwag doon sa bahay na. Baka naman sa bahay ni.
0: Yeah! Kami magpapaalam na, classmate!
1: Yes!
0: Tuloy lamang pagtutok sa 107.1 and 107.9 Tops Radio para sa inyo mga paboritong mga awitin.
1: Yes!
0: Tuloy lamang ang ligaya, ha? Sige na, paalam ka na, Mr. Rem!
1: Papapalam na yung pinaka Chinese sa pinakulat din sa palatang radyo. Wala na ba yung record, Mr. Rem?
0: At ito naman si DJ Noname na nagsasabing kung patay guptom ka, huwag kang mangbash.

0: woman.
1: Ang TOPS ay may campus sa Alicia, Ilagan City, Rojas Isabela, Santiago City, Cagayan City, at sa Solano Nueva Vizcaya.
2: Oh, Batch! Kamusta na? Finally, after 20 years, nagkita na rin tayo.
3: Eto, okay naman, Batch.
2: Oh, eh, kamusta na si Jojo? Siya ang napangasaw mo, di ba? Kamusta na ba siya?
3: Ayun, sa edad niya, palahibo na lang niyang tumatayo. Tuhod na lang niyang tumitigas. Mukha na lang niyang nagagalit. Kainis!
2: Ah, eh, yun lang.

0: Di naman sira ang relos po. Pero bakit kung minsan laging late? Kung minsan naman, laging maaga. Pati kayong magkaka-opisina, magkaka-klase at pamilya, iba-ibang takbo ng oras. Itama na ang relos mo.
1: Philippine Standard Time. It's now 8 o'clock.